papa bibre omote o two set of furniture nyina so aye mo moye meeting o se den e draw ne bi sa me kwans na mso me ba school ha 1968 to 1973 me wi books we nyina sa dum no wa ne kan ye den kura e se woni ha dum no de ha ne o be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fi na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi de what say the track am no enye sincere no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina ba oswa ya de pa mama na no ensi ne se nye mia se ye mia o de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi ntumi nye sa mre so na 1000 sika te se ne na ye sika no ntumi ye ya me na chi me praise the lord nyam sem pie ni wa obetumi de wa ho de ayo enyankopon adom paul se Yetisenia metie enam Yankopon adom nti. Yankopon adom nti na meda so yetisenia meye dai metie. Nti sɛ nke yɛ nyina de ahoɔde na agya bɔne yɛ a, ɛha na meta ka sɛ ɛkɔ heavy ɛku bɛsi. Fi sɛ nyame ka sɛ sɔre wo sɛ bafoɔ to bo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase mea na mbaeɛ wo. So nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedie so de agye mu mfiri mu a na mo ahoahoa. Yɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoahoa mo ho. Eti ni wose eti ase ni se ni Yesu kai no na wose nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omodi beye praise the lord so omenya daji ohwe nchimu edusia ba kono a wose na Yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mu suntudua na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi no ne no ananti pio Yesu, se se pa na kwan e fa so ko heavy tia for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heaven ya Yesu for heaven. Ebere na ade din din we yetumi aye. Entumi for yam som. Ye pe be bia ye be kwa sori, e be bo no na sasa ti fifre. Ye ba ni asa ko ye mpna ho. Ye na na ko ji ye ni. Nese woka se jampra chwe na ubi ya mengwa rie de bere ni mechumi hati na hosa ebe ye Yesu. Fa wasore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu nti midi ya cheo. Enu ne pita ebra Yesu chire chire mboni fache huwa se mna waka chire onse. Se base ubi yo mboni fache no. Ena ye, pita bisa Yesu se Yesu. Empra hi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can say Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or mudeo. On beg kinds are 490. And sana overstop or stop. Om say, Raddy. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye diyan satum. Yeye nyeye. Iti se sane tiye pa diya maya dom, praise the Lord. Maya hwo diyan, ibe chumdiya kwa kusie weye. Ena Yesu mawa dom. Aminti, amen. Uke nche madyo siyanswa. Ena Yesu si dumye nune se monso, mwope se mokubiana. Ebra, ni padu dwona ra, esan kwa yeno. Sanke ni enaso fwe biya. Kobe jina congregation enim no pa o mukye o na no nyamsema me kan me nim ne ba me so ma me kan san sem ni nyina nyamsem no ama mumu pye ja ya sori ba nko kan kire mo mo ja ni nyina se o momra enfonso na me yeye ifi na kro me preach sa bia o mu nyina momra sori na so fo bia kan sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no peter james john ni o mu nyina na o ka kire mo se monso mopese mukobia na ekwan a omofa so koye no entum eda ho timoso mopa amonye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan chen ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa akusi heaven praise the lord Kristo suma wuwo mono se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsa betumi Yesu kwa honhom moni betumi

no kan se hwe me hunu sru se bue no nipa ba ni gina yakopon ni fa ebra steven e hunu ade e sru na bie ne nipa e ho no mu ni ani ana omu hunu bi omu hu yakoma si na bo etinye se wani we na di hunu nyame o ye se yami bie wani praise the lord nyame mie wani a wo boada osi humu behu na mu hunu mo mo beti nsu mo ntiasi e ti na enkrofo mienu ya na omu ni nam ema su kwe muno omu ni yesu kwa msu na omu ni msu oye yesu kwa si se yesu bwe weni asana omu hui bra ubi weni peno osu utu ira e praise the lord omu si ya yanini kasano omu nkrunkru hasheni menti na asemno e shishi ya kumomu ne deri ya kumomu na asemno e wusu ye mpa hey, say yesu neni neshia ye hune eni eni akrofono kaini ya nukro wanyani ya mpa wasori ya fwe ufu wankane iti se utu asua wasi oshwe nuhu suru se buye nuhu ni pabani jire nyanku ponifa nuhu dini kesi ye tiemo nuhu sisi wansu nuhu bokridi kotushe niso nuhu sunsum nufri kronumu eko siye no abo na adansifuwa no di wantumu gugu abrantie bia wafrenu Saul enayase. Na wusi sifa na abo no osirese eradi yesu jime honhom. Honhom nu wumua umu yo. Honhom nu fri umua na wewu. Uso okra eno honhom ene mao ye nipa. E fri umu pesi nipa nu wewu. Indi Stephen onimse wako heaven. Wanfre bonsamsu onyene honhom wanfre tigari. Akonedi ofre Yesu se chime honhom. Matina se ama otise miwusi wa miwu ama praise the Lord. Ose radi Yesu jime honhom. No kutuni ne mdini kasiye temu se radi enfa boni intu omso. Na sofu omu bom paya gradam paisi omu pampum kumkuma bo. Minim baibu kuro omu kinkai. Simenti bagi mwe drumbu buabri wanu kumo ye beifo. Minim baibu kuro omu kinkai. Westive baibu no ose. Enipa omu sina bompo o stresi nyame mfa ombone nye den entu onso. Yesu Kristo asivi dine chini uwe ono seye jafa cha omu ni mni ya omu ye. Eti se Yesu na udine chia ubebo Yesu bra ubebone mpaye. Ebra James ni John kan se James Frisru meshi Samaria fwa. Omu mpese Yesu ni mufa kromu hono. Yesu kache se muni mhohon kura eye juma e womo. Sofu wa ufri kunkuma buo, uni mhohon kura eye juma womo. Unipa na ebana ma ame kumu nipa, wame se nipa, wame fri kunkuma buo, ame kumu nipa, nimo obabe jini pankwa. Tise Yesu pana udine chia, obe jini pankwa. Praise the Lord. Eti wenu mwene enipa wama brabo ye kama. Uwe omu nsema omu kaini ina chese ye nkunimudie enu omu di ya nsana omu fia sasisu akro. Usube tumye nyase nkunimudie enu bie di bra uwe trose mu. Nwa sakra wajwe enu kure mu. Nwa makwama Yesu ababetre mu. Uwe apostle Peter nsuso onuse dru bre uwe tie asma wakaye. Second Peter chapter 1. 13 to 14. Second Peter chapter 1, 13 to 14. Peter nguma etosu miye nono iti bakon chimu du miyensa ene ekusi eni du na eno. Nansu mibu no se etine se miti ntumade imu midi enkaya mi kenyamo evise minimu se pa obe pa me hon to madan yi beba entemo so se de ye radi Yesu Kristo so e yi akyere me no Peter si Yesu e yi akyere ni so oba bewu iti o kasa akyere nipa wa kansem pa akyere wo mo se ne be a on be kai se aka kra bi na me firi mo nche na me ko ye I think it meet as long as I'm in this tabernacle, ni nipedia no unim say entumadai, to stay you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has showed me. Obi a uye nyami nipedia obi uye nyami be yi achiro so bebi wunu. Obe si si wako imo. Nyami ya aduma ye conclude uwe ya amide asema watu di se if I were to die today. Seba se mi wuna. Enu na mdibe uye ti ya bi uye radio tu hosede be ya obe ti aseme umu. Na apostle Paul suwe onunsu obe be uye di aseme wakaye. Omu njine ni muse asasisu haye nche. Asasisu ha ohaw ni amani ni atete oho. Inti omu ko heaven bebia ye mu mfie ni emuna.
eti omusi

Mamunyina chinwo Yesu demo ebia obi ampese ye bompae onyamitumfo ye dawase senenso onama dumni mobrohunu so dia ba wasem ho bio ye dawase mretwe mu nhira wo dia mayen empae ni se na obema nhira na ye mohom oho wo Yesu demo ye dia tifo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno honhom otakire se ne beya etia ebetia se ihunu so ebehunu mu na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra, mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mpese miko, dipala ifu asori. Eti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amana ko eti wo tie pen drive no sa sembe kote manansen koye asore oho obai otidawenya eti ebra ogu.

no no enwini ho fi ti wo srepia fo hne no na wo nwo ho fi enra yourself pene na ochrechre me nde nwumre bia ochre globally juma e fo no aso fo no eno o se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma bosom ne ninsa wo nom onfa bi nka no ho o se na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enyeye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no okyere dayase o osa akyere ase bie o Emma Nebukadnezar bio chapter 4 Osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye do tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra Ohini bisa se Daniel oda su te ase. Sina ne nyankwa da. Mi nyanku, osi u nyanku pa osu mni dada, otumi ajo wana. Osi nana wehu ni mse, minye boni ntie nyame na wosu mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Idi siye sisu duye, sisu duye, sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wa kronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfu, utumi nkobi mani nyeye. Teme mfanse ya de mwanwe bia di hunhun bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro ya nsiye nyadia yi ntumi nye. Idi se obe adresu hutu nkwa jie mapa. Ahutie ni kronkru ya di ko heavy ya mima mi papa. Shase na ye. Mintie ni munu ye si wasun kasi wedi ya dendo do debi. E ya dom, nyamibe tumi ya domo. Na Daniel boni trimu se onfa o hini ni anini nsa onu mnu muni hufi. Onu nku, oni Shadrach, Meshach ni Abednego. Oni spokes my mao. It was sre piyafo hini no. Na wanguni hufi. Wanyanku ponsu ma Daniel nya e piyafo hini nwe ni mwa doye. Eni mo bro no onyene ni mo aduno nyemi ni nyame wo mo abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese won befon wo ho nye fe ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana sa mikrofon nyina efon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain oh sa hwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hine ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti wote ase na omo akwan ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord O kain chiche mungkru kusi du bakunu awase. Na onyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachre Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ebyane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mo eti penfo e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe ti miti. Ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni wonku ani se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se
onkua osonkua hwe dedu sani amidin kan kan kire ono omo so omo hwe dedu na antumi bibi omo hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se nipa duduo nti menni nipa duduo echi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi die mane no obi nso unti die e mane ho iti dwane bone ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni a omo hu esi fe siti ani ade no okanchi mudu nso kosi aduo no na osi ne mranti wa ba nan onyankopon ma won nwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo odifo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mu asem biara ohene bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom mu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kronkron no yure. Men kodi tro ma ho ho kronkron no yure ho. Men fa kono boni show mu bra won ko ba no ho kra na ma ho ho kronkron yure ho. Men ya die biara se boni men mane boni ho kra. Ma ho ho kronkron no ye ni je no mfa nye bibi hye nyame ni mo nyam. Ma men ti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betwi ama ni boyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wiase sese ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready yakopon asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osina su yakopon nyina so tim ho pinti kura so anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready din no entwe ne ho mfiri de entene ho. Adentia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hie amane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane e me wo ha na eduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de ye de prete pa paris plate pa titi de ne fufure nyina bi eno ne de enti wuye august visitor wuye obi a wuye hohoa wuye wanimu edru ne wuye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo oh bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ya de obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo ti ho firi de entire that is bible no no who to me for being count out to me you being free more we say musia bow so and no me a woman when you know na ye de na bow so
ebinmu ye rubber bowl ebinmu ye apotohwa ni abotoyoa ni ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba se se ye yi de mrochi of factory le die duare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo ade no yemfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyamedo ye bibie enye ye osofo wo yire wa sorobu no asafam pla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo odi tro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de odi ye ho ho wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nyamedi ni bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamienu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun e yira no ne ni esure no ohini kan se Onko fre e kuchire fo. Unse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni Nebukadnezar mnu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyame ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame diya tuwa hunso omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kron kriya nene tene. Sa nkrofo no nkwano omu yede omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mchiro si wabine omu. Ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebukadnezar no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we de wo si dae ni ira hede efi ti omu chire dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mo anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no mo de Nebukadnezar na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesre wada we die ere wo ho an le ka dae ri che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gume so iti mo ya waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfie omo so mo hene iti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansane ade e bekunkum nyina se mo ankyere me daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besa kira iti mo ka daye no na mo nkyere ase e na minhunu se ntisa munya mo trendidi Iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko kun on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omko kokun omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese No kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobiafo ohene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko kan kire ni se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord ti Daniel befie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne dae ko na Nebukadnezar so ye ni wirefre no nyame de ni wirefre
yewia ebeka kire nyame so ma yenkyrase efie se nunti na masa asem kese ayede aba iti omu ko pompae na omu ka kire nyade ba kwa ose ehunu se bra ka bridge fo ni ade kasaka unim ne omu kai ose wo hini dai we party ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Oh yeah, they will receive with Christo so too much. But we need connection bia. Boni ma we need connection. I didn't want to boni chine. What did you need? Then I told boni chine where we are. I feel the nyamidu beye bibiye beye. Umwa confessi. Say, yeah, you were high, yes, she'll control you. Obey the obey to me. You say, obey the yammy was through. Now, one in yammy was through Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. To Omoko bomb pie, then pie bonnet in yammy and say, Trenny, praise the Lord. We're 36, verse 36. Okay, you can see a share some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichimo edununa Daniel ko arioka ohini eyini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won fa miko ohini nim amin ko kire ni dayase bi so omo bom pae no yankopon etie omo pae bo. Praise the Lord, praise the Lord. O si uke ichimo du engotwe na o si se won sire o suru yankopon ho mobuhu ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira wo suru yankopon. Daniel bua se enhyranka wo yankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ene oma ahemfo so ome nyansa fo nyansa na oma wa woni ehunmu nimu de oyi de emudo ani de ehunta di onim de ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no ne tie nti omu bompae no yankopon yi dae na sikire dae ekire wo no si come on fami ko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitiya oda wo na na na dwuma ye kresenia wo penipo kuno no ukunipa na otro problem asolve ara. Afia na problem no kura ye kese. Famiko na oro de ye kan ye meho asem kire na ontie. Famiko na me kire ni se nyame bi ti ase. Praise the Lord. To odi no buy. Wo hinche mu edunso na edu edunu nse wo se ohini bu ase Daniel ni din de Belshazzar se. Ubetumi akyerɛ me dae a meso ya ne ne nkyerɛ ase ye na ne ebua wo hini sɛ na ho brase o ahuntasɛm a ohini ebisa no anyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukyerefo ne nyankomadefo ne omantumi ankyerɛ wo hini no nanso onyankopɔn bi wo sora oyie ahuntasɛm die. Praise the Lord. Wa kyerɛ ohini Nebukadnezar de ebe badaa kye odaye anyway ni stuade hu a oda wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo hyase e kyerɛ no daye na se na daye no enu ehiamre fufuro ye de beka ho asem enye sesese. But to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bi a na ewo wiase a ebi ba beka ho empires ahoro ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayom mo. Maminti amen. Hichimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44.
ose na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon bema ahinia wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahinie no nyina amano asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie bejina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ye bebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa ahinie nyina ba atwam aka jesus ahinie nkoa ena mu wiase ye he no se wonyi ni amentra kese minyi ni yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye yesu de na ebe pa ho eti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nyante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owuo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira memie nkwa upa che we nye yie he fa na obekro you any here cavalry why emojano da so esu so baby esu so so so bonity said damram obe hramra ese suchrema e british say nkran we be ese odwanwi bible say se mu pena se mu tia obe tia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti said dabudabu a woto nsio uti nyamsoman wa wosu hunu wa puri egu wadi nyamsem aduru wadi tue duro kai hu se owu oba odo be ko Aubeko baby a wompe baby a obi anu me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mom papa papa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo na omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame pese okani adenti e na womfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohu free boni ho wai men pakini pa nko hel o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponum whiskey onum bia meso minum bi sofo e wo yire nso wo mpena metwe mpena nya hwe sofo bufu mane cassette ya so dem kun of property so me konto kwa nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me senia me hwe Christo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pone kai was yin to me nye bibie ntia no kra gye se kama no kra pompa ese no kra be obi biara oda mpochire mo da boni mo da bonsam nsam usi no kra no be yade she rad mo munya ade she no munya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ese wadum no be do so ma yetie fo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244-938-217 amen adofo nom ene ye di adisiano ebe wieye the wonders of God's grace unyankupon adom wanwasono ema wote asese adom ne adia wanto wambre hu ni nyamidi ya chokwa. Ti abofu jina na omu shaa, omu ya na yewo ngwangwa. Na omu su nyankupon oyodumfu ni mubruhunufu ampa. Ya she unyankupon adum asempa the gospel of God's grace. Ya onsu ye mauti ya siese, sa asempa Kristo edibai. A enamsume ni pepi e sakra oma jwini omu nya heaven kwa. Senke ye heaven ya dia itia plain fair ni edi kohwa. Kenipa se rebeti miyako. Yanku pwa ye no kwa. Edi se base uboni iti se damra mwa. Oso obe hura mna ise suchrema. E briti se nkira mwonsu wa nyambi beti miyam na ise ujwain imi. Enono osumavu po. Osi wiasi nina usani bonye fola. Mina miye number one. Adumlu shia mi Damascus kwa imo. Ifi bra me koho no enye madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti Yesu din kra me tepe na me bofuno me obi a obo Yesu din bia me kra homa a me chichire wo mu di wan akome asi wo abuo kun so bra adum hie me no so
ne bonye fo mu edika obeye ohun ti ni a odin kan press the Lord sa dum no ne ka kire se susu bob pa ye hwe sika dum.

tie Awurade nsima ena wama omayi di wo ho ato atro so enunti se Awurade sie ni hwe mi tru efrasase ani afi ubewu ebise waka etuatee etia Awurade na odi fo hanani ewu afi nuemu bosumia etoso nsun no mu are ho sa tredi fo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ana odem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a tredi fo be ko mu a e ko mbe ye niema omu ye no make kan sim omu ke kanana eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hell amani hunu krom bonsem jim makumakumakum 54 times adionumu 9 in the word King James version no mo se baso di boyeni kan ni gusu owo mu a ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no nsoso oti yao pa ejano eshino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Didn't care can I say much for Lazarus any sikeni no ho. E ya dia ayese na homa o de seni biara o wiase wo kwa sori o won kwa sori o. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me yankopon emfa o boni nchewa. Minua eho na we de okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region. Minim no onusu nime. Oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na ede pa ese owu ani sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo obi ka kire ni se wo aso dinti ena amo abaha wo aso dinti ena amo abaha e nyamia ka se ma kire wo nye enti na wabaha. Iti ebra, oka sa chile no no so ni sa dinu ko, na sorry ya oko, mi modrim, amese ya sorry biya. Ni momse, uhu se uti ya tron chile chile muni boni muna ushe ni panu nkura se, nyamino adum ye ko heavy ya. Tie na sisa, ne kenya mse mpapa chile ni panu. Iti wadinu ko honu, ubiye na nima ni huu asafu munu nina boni hurwa omu timo omu ye de, omu ye. O prayer group bimu wa sorry no mo. Ena, obofo no sadin do call se prayer group no hwe ne ma omo ye to o ka kire ni straight when your first time nya meta ka kire ni papi o si fi na kro me si ha bi o kodipa life me si me si ha bi o kodipa me oni me bofo no ni midin ye we nko yankopon abo ni midin a kire ni papi o si wo kwa fre sofu di odu no mo mpae ma o frɛ me na mno bɔ mpa ye wie a wo se me hu nie ma e ha me nyina ni nyina ye de ekɔ wa hye me bɔ sɛ ne wo kɔ asɔre na mdena hye sɔfo no wo hɔ nsa nyankopɔn nim kyerɛkyerɛ kɔ so wo asɔre biem ni som biem de di nipa bɛ kɔ heaven ni de nipa kɔ hell ɛna ma tron kyerɛkyerɛ ɛnsɔre ne sɔfo pi ɔmde bible ato nkyɛ no ɔmo nka no kran kyerɛ ɔma asafo ma asafo ma so de ɔmo pa no sɔfo preacher ɛtrɔ no ɔmo preacher. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni ken chema dionu miensa eko si e dionu. No tia muse e jabra hon humi mabwa. Asuma Lazarus non fa ni insati anu kobo nsiyomo. Non fa me juju me tekre maso. Ne mi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wutia sieno. Unya huto na Lazarus di uhu amane fei ena niwire achichire na unso uhunu amane. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu obicha. E di dane yenye di prekon. Enyanya msema otima uhuri bomu na wa wunim so ye di bonye ni won sakra na hwa hwa ho se ukwa so ye we no na chese di wadru heaven. Tie papa ya ye kinka ne ho asemu okaye abrabo basa no otimo no abrabo jenja no otimo uhuru brane ahota abrabo de bi oye party no otimo no okaye
Iti Abraham kache nse kaise utia sieno. Ebiya nao ye party. We wajwe nse wenya huto. Ebrao wasa sisuono. Okaye se owunuanum emani member num bi wo ho so oto gentleman anu ahye se paper enkonke kasa ansem no it is obie dada so jai wo betom se paper annihilation obe shigwe aso bi nkyerekyere no no omo anim se wo kan ho na wotie mi a dwane na gye okran kwa mentra ho mo bi ntwempunu we ye honhom asem amu edu papa anadwo ko dae na nka wo de gyesrema mu a ko ni bekom. One night he pay one to me. Now we come many billions and trillions of years. Aye, forever and ever. I'm sorry, I know we did grow. Say me kwa so so won sakrai. Nyambre na sakrai. One kujem. One sakrai. Nyami. No mercy sana sem. Ye na wasi asi sani ni nyami asemu ye pe. Etisa edano adi e febe day. Beyot. Eni e chirio. David isi akana mau pen eda minu o wontem. Ubo eni a sunsran wo drumu. Unimda obeu. Unim da Yesu beba na do abrabo egura topre udu okra edi agro udi tchacha no akwa sore enfie pite pepe udasu ditro udasu kontokwa utwempra ni nyina echi ukọ heaven ubedru ho amiahwe ubedru ho pa amiahwe eya tro nkyerekyere eni bible mu Yesu kachre oba no ono na dwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no. Anko mu si na bo Yesu na ji no na dum ni mobro no mu. No ka se de onye boni down to bo mama me no. O si di trase church ro page de necrophory gire dware. Obi be se e o kire odi akwajo mensa na no kwotwa obi bo de tu chom ni na hu se wo kro no no wo ha. Wa na ukọ. Kwasi poku da no ukontokwa wa sor de. U chom ni na hu a wa na ukọ. Ti Yesu e do si crofor mu ta osu no wahefa watu afọ no we osu omukọ so bi a mu fo a me so me nyede mi mu fo ko enkoye boni Yesu na no amfomo obi nyankopon awu no no yede onye boni Bible ne ka eti wo hwehwe kwa befa so ase sofo meden matrasi a me nye boni ena wo so hwehwe no so hu hia ni pa no anse me kwa so ye bomo su ya hye me de mi ya so penri mi wo kwa mu na me se na ye di asa wa so de mi ye di asa ko he. You better revise your nose. Echi, yanko pwan se mayeti asye se, yefa a oyao ni ati tiye no ohaya ohawe wohe no tu nchenya. Se wukai se wuti nyamiasme wose osakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aye eternal regret. Na wususa, wose nuhuni siyokra beche janwe shishe woron. Ubi a won sakra wadwen na unyin tumu se eje bi wo ho a wukom na se woti wani wo je no mu a ehifa na obefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he ho a empeso otro di e ka tro di fo a ye ye ntiasa ni se obi osu o kire nsu obeto ni nsu anto yesu o o ye tro di ni Ochina football no mkobon webe shene se wansha eso yotro dini. It's more than that. Se sankrofo no da, danchenya. Omu Bible kani straight is a hell woho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trade ifo. Hell woho. Osu utoma abeshi se pepe. Nyamisi su utomwa. Abuwa no muda. Ena ijanu su nye de inumuda. Eti se usi sandi sa. No abe yotro dini. Nyanku ponsi eye benkum. Enye benkuma ye nifa, enye hela na ye heaven. Wuse pege treka hon, wuye otro dini. Ni pa omu tien sa ansem nu nyinara. Se oman sakre mfisa atron chre chre no hwa. Ombe du hela ansem wong wuse pege tre ni Bible mu. Atre di fwa no doso. O nyaminu adom. Uye boni ya nyami unhunu. Obibe siye. Uboni ato Yesu moja mu unhunu. Nyamine ni efra. Iti chese udi boni na se usakra na se akoye boni a still enyame wo yedei ohunu Cananias wan ko hell Kesafera an ko hell ke Judas Iscariot an ko hell ubi oye treasurer of Jesus Christ e wa sorry demo se se wo da hell ti mo amudi post wa sorry demo amon sakra amudi mu post shishi mo hono mon kai Judas Iscariot na mon sakra na mon gya mi post ni mi post ni ye post ni ade ko heaven nyamsoma me ka ne hanyina echi se me koye bone a nyame betomi atwene gem
Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is a obi di bibia she Bible anan no no kane de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana obi a won sakra ya so tiboni mu a won sakra eye hadia ewo ho eye dawo ene dan sutwe ewo ho ma obi biara wan sakra na dwen se base woka wani gusu asane ya wo transfer sika ma obi sane nyame transfer wako hell straight udi tu mu a ose o mensaka won sabeka ne hell sesia. Mark chapter 9, 44. Mako sempa etim kron. Se nipe nim ni ehia uwia siya. Ike ubiya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya tim suwe enti ya siye. Tina sofu ebe kenya suwe se rade. Buwe nipa no asima umuti omu nye de omu nti ya siye. Numu numu ye. Omu nti ya siye numu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso ewo se eka no krechire nipa nso ye dey. Yenka. Yenka. Wosi diye wabuwa enwo na ojano su nye dey. E numuda. Na se wo na yutu sinti duye cha. Eye ma wose odi nensinipe kwa enkwa mwusin se uwa na imi eno. Nwa dobe tuwa mani hunu krom. Diye wabuwa enwo na ojano su nye dey. E num. Na se wo nitu sinti duye tu. Eye ma wo se, udiye ni ekro beko nyankupu ahini emu sense, uwe ni mienu, nado ube to amani hunu krum. Diye wabwe unwe ne jano nye dey. Short verse, nunyamiye siso 3 times. Nukrebia bejina, wadansi fo mienu ya nasa miensenim. Na nyankupu ahkandisi ya osu tibebio so, uwe ya nasa. Ukusia peteshi ba. Se nom ne muro unumbi na obra so Bible say nye no kre nyambitri munye den na odini pa ko nyam amamfo so nyam so me fusa na omope ade efu bia nye ni nyina na ya correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 10 chemudu 9 eti asamado atre na konomu na ahane numbaya ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wawe ni ekamu no esan ekoho o mai bia hwe ni pegum ye bunkunta imu bimfa iwia ba bia bekoho e jise kra na ye ya wele edi kokofuo ni edani kai mai mankwa na ye kai miwu a musie mi hada ka wenia ne se bebi ofri ha okopa se hebia na hel no mi ehi ene wa dajia omubu hunkonta. Uye sofo na se wen sisa nye manu su dia wa sori ma. U pra wa sori ma pa pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni negu se obedru obeka se eh se ne we nyina ti se na sofo an kanchre mi. Ye de ye kanchro ye nipo nyina sofo ye kanchro. Se ne bea obe sakra wa dwen. Enye den ye ka dwen sakra ene wanka se wini mabrabo a wotim. And semi ni pake kani nyina no po mayeti ase se enya de a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 verse 14 wo si but the natural man receiveth not the things of the spirit of God for their foolishness unto him neither can he know them because they are spiritually discerned wo se wo si obi a owo honem no e de pa se obetumi agye honhom mu nsem ayeden atumu onipo wo kremu na honem no enye nyankopon honhom ade na eno nkwase asem na ontumi nhunu mu efi se obumu aten honhom mu na onipa wo honhom no de obuade nyina aten na ono de obi enyeden emu na ten no se hwan na wo hu awurade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Kristo adwene praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sembie nyame kanya na sesem na nyetro wo do ho to so a obenya nkwa
Na obi ni ho anko pese o gitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o gidio wenye ani o. Ejusu na me wo ho na me station officer wo ho na me Kenya me asem. Na mi sori ha na mabwabo fio afa no na me kanse mu kire won sa. Papa besiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho no owu a wonye ba bia. O se o gae muntie nsem asofo Kenya no kure. Na man kasa timi wi na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi nda mi si man sori emfi mi paso anopa no gina me pro chi bom sofo de nura me kan no man kan yo de o kaler kre. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nya me si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mo efri suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o go tem so bia gitum se he wo ha ke boni e ko su gana no ke be ko su ni peni jidie wom kosi se ombe di bonia na omaduru ho ene pejo ani chire cover why enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia wa ye nyina be dey e be chew wo se se oboni ti se damram wo be hura mra ye se su chire ma e briti se nkra wo be ye se odwanwi se wo pe na se wo tie nsam a ye kaya wo be di asase so ne pa ne se wan pri na wo su obetia afna ene be di ona. Ebi obi ame mompae. Pajwa ni shwe kavare. E mkwa oho. Kase radi mamoja nubi nsuso miso. Kache radi no mamoja nubi nsuso. So enu nesuso so. Ni boye fo nyine mwe dikain. So no beye po. Ahuntifu mwa udinkain. Ebe sise na obi eni wa otumia Kenya. Msima chre ache so. Ah obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otum ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi ho wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia e ni so fo meden enye wa ho dia wa e ya dom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o ye adom. Okunto kwa ya dom ya dom ebi adom no se saw na obi a wani identity se so unkunto kwa bio na fe ni pe yo nwonwa se e nyame ya di o soro para e obi didi na tem kro ka wi ka de no onche mani di na tem u po yesu di nko a wono de tika chi nyankopon se sesa o de ma so na o ma obi wai se na ebi a won so so obi nya o trade dim o wioda anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon ti uhum free di entri nina. Mfa huwa sorry ya wuko. Won sakray na won sakray. Nye wa soro ticket na adi kwa heaven. E Jesus moja. E tini bon ye fo. Humo mo ye atrene fo no. E ni adi kwa heaven. Onya mitu mfo ye shira wu nenso. Wasema odi ya mayin. Bon paye. E di eti fo nina ashe won sa. Radi usi tia di ebe tini enti asi. Hunsi ebe hunye hunu me radi mi bisase. Ubi biara wati ase me radi mani ti ase. Ni we bi e babu we di e chi nwe hunumu radi mani hunumu. Se ne beya. Ubi biara o ti boni mu so kwa asore so on kwa asore. Mfa hon asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dum di tu mini ya hon diya bwe nu mwa. Watran se nwe ti ase ma yesu kan se ko. Enkoye boni biyo. Mi bom pa ye se. Ubi ya. Obe kene ni eguso. Nwa ti ase radi mani mwa bra. On sakra na jwin wenya hevi ya ko. Edawasi wo Yesu demo

tuminu aho di nyina techire nenye yetiefu ye edawaso yesu dimu na yebo mpae amen na hotwe ba kunu nyankopon adom yehwe asema watu din se few in the narrow way ipaka krebi ino message na se kwa hia hia na ombe faso esu fa nyemre nenso adom oho ufaso a abo be woti ofru ho ne ade so ewiechire no benya enije forever. And they have followers in the Broadway. You pardon Kesienara and Omunam Quantetreten also. Matthew chapter 7, verse 13. Matthew Sempa 18, Sun Chemudumiensa. Yes, you see, Munsheni or Protia Tianumo. No puna sonny quiet train ni de co or say you mono. Now, one won't no a ye pee. Omunam quan. Tetretenu su ye pi. No kwa se mne, obye ni wa sebi. Wa jine mu da ho bro, nusu ye normal person. A obye hon se ya su ja, bonfa ye je kumo. Na, unne mwa anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obye nye sa, yise bibi e ha o de. Se, wa jine wo ho pa, un nye sa de no. Ase mbisa ni se, adenti na yesu kanchre yen se, kwa tetretenu, eko o se ye. Then so inipa do donare wo wiase hwa na omso omope ube kenyam sima ye de omso e hwa na ye pe hwe second corinthians mi chiro hunta sem ni ntia etisa corinto fo ngoma etosumi enu eti enai o ken frinche mu mi ensa no a second corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no se na se ya sempa no so akata eso akata wo a wo yira no mu womu ne wiase nyame efra wan wonye nie no adwene ani the Christo ye nyankopon esuba nani monyam asempa no han anhyrei ama won osi adenti na wukasa fa kwantetrete ho a ukyerese wie no ye gya ani owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam